nata yo te aniwa iwa ko e te faka kipa kipa tere atira ki tu atena ko te tafana check tena ko te tafana a ka hoki mai to tata ari ki nui ki te mataki taki nga mahi nei no reira a ai nei ka tu tata ka hera mai